tene siamli ya mu tu che linge chu ngin lam tu bi gu lu se tin hi tian zum si pe sung se ngin bu ti ki da mi mang bu ji ge yin hi pe se ngin bu ti chu ngin bu du si che sen ye li ya ngin bu si ran nang ge yo si ji che ne lu se ngin bu ti da li hi ngan nan chu me se su lam jin mu na li ya zheng yi ge che ji ba ge hui tu su si ge na li ya lu se din zhe ji ge sim kong ki ngin dam ti chu chuan tu gu yu zan zhe sen ki Lucy Ning Putin, he, Sam Lumusolane, Dana, he, handsome sipe, soon said he.

달루 우중 삼도 종치르 저예바 종가 아마르당 삼도 다르지 야르순제 멍츠랑신제 잔드르 시르구 땅라바 로글리 잔인 잔드르 샤이타 이히에 젠찬치 히타모와 간제 예랑그 콩기 하승 싱사도 빙은 간바샤데 로크 자지 람성 지호티흥 증만고와 뇽증 시비야 로크 타차니야 다르트가 로시트가 아름진바르 Yihir Jansan la Tangraba Lugli Zanin Jandr Chul Ang Simba Tubji Xianji Bir Gasang Tumbi Chabjik Shiba Tung Tani. Sagni Satukta Tamu Adibji Kang. Dena Kongi Gartik Sin Zagni Sharga Lintang Nibaja. Nihtung Nirnga Lur Wuzhung Shamdu Zhongqir Zhiyab Zhongga. Marndang Shamdu Darji Yarsunjia Mengcu Rangshinjia Mjandr Shirgu. Rikbiya Zhonglik Tang Sishiya Zhongjin Jandr Chul. Kongla Shargang Sambato. Chab Kong Abate Mandawa Nini. Lu Shigle Mangowar, Zongarambi Sharga Tang Anipato Panda, Sagni Teki, Janshi Adam Tumbi Chota, Gatakshu. Yihi Jansanji Arangni Jib Shashu Lahteni. Chiji Manamla Gasl Mbambung Harsun Shitsi. Gati Ying Jimji Tumi Yimba Rashu Shi. Nihtong Nirngalur. Wuzhung Shamdo Zhongchirji. Мардың шамду дарджи ярсунчия мэнцхорэнжинчия мжандар сиргух бингу цихэн. Нэцэл дэй арангчиб шэнгта чапкаб. Ихиэр дянцанла ян мжандарла шигжи самлу кур. Конги тэнгэ мэнпэнсэ шигжи мэсим джуар шигжи ба джонжи джиб жудун зур адам. Мжандар джиан ханабда. Конги джонжил маасын тхамэн лагбатанжа. Мэлунла дэдэй жондар янян ши. Kongi tanga sartu rikbiya zhonglik tang, amang pan sisi tag masirji guwi hirgashi lamni xiexing. Hanyun zixi hkur xiexgab, zhongcu degi yirmi mhansi anicil huir zhangba tang. Tongli jie kasab hkur xiexgab, xiangsa mu xigni yongbab gacu rikba zi xipcag jamni. Xiam jie yimu cur sawu xisi xigbi, zhongjil njiga zhaji tamu adibja warmi da zhig. Tangdi njandar chul yixiya jianchan la zongyong jia xiargang sambato. Yixiya jianchan ji, njandar rang arangni jia nyongchur zama langwayin. Samilin di ba xigla xiargarakhsung. Jisi matal njandar la xigbiya dangchu jing hrtanda xinsung xixia. Samilin di ba xigla, dalu lharing mangtung gokab, kongi arangnil xingsha dobiya zhongzhin nang ma xigbar. Chabkong abate manjawi tangrab logli zanin jandar la shi. Shilu shikhtong gabja jasi jarga lo nizung. Yihi jianchan tang logli war njewa xiong xing. Gabdir kongi lagza shiga zhong samni. Guangxi pinguo zhong chirta jyoti. Degi chimshu logxi nyamzu kong shikta lu shigla lobzhong shi. Nihtong zhizhig lo da gawar. Kong lharing wuzhong shamdo zhong chir lirig zani suzhong dini si jyoti. Qing qilu lagza zhang hang calun lagchir yang ara shilu shikton gbya jas jar gloni ni tong ni tiglu war che lungu sim chi sob den jarang jenta lobjung sintar da sha bzni lagza ngum bi kart khu arang ni zang tu shar ga thob jan ra zang tu lagchir rakh pa ma sa yi hi jan chan che chuang ni ri bzin lyak san ro zin yu nanang khong gi chum sin dang tap chang Nye kong suk jie guo ba lia heng, a jia xi la gar cha do bi a do kong sarwa xi ga jiab. Yi xie jian chan ji, da cha nga ci ka sab tang a mang pan si xin ha zhuk long suk shu tab la. A do kong sawar chua jie buh jie zin yu. Si zhung gi nga cur zan ni a zhung wa tang zhun tang a darwi lir tak zhan bi. Lui la zhang chan bu xiong. Nga rung zhan dar la xik ba li, zhun ni dewi mong pur zhan dar la xik ji ga cha tam ni. Nyamta yarji yongwi ariwayo jishya.

0: zhenzhong la nyongru qebar yong yin. Zhongguo ru zhechui qeqeb ngaran la samgi mikyebe corwa shik qinchung. Ti kang yin se na, chumshun surgi congkang chongchung ta, zhenzhong kui ki congkang sangmara, qige ki ngui kang qiangbu zhetui qinne, gui ju dongzhui qetu gitu. Terdien, sadui zho sum la simzhe qegu gimintu. Si ju rabdan rinpe, gyekuni zhewe yugur ti dabdiru dang yu ji jitu. Yugur dobchin gyegab zhugchun ki longa zhengi qargui zhongabin hang. Nidun gyami zhumju loru, rangi yugur ki gyeji shukin nyuba nguinsi tubi qiru zhuwa ta. Gyekun nangtu zhune yugur qebi shikyun ta, penzhi sami qebar qechir zhuwa. Gyekun su zhune yugur la yonggen ki mi tingzhan, tongchur jikta qewa gu simba qechir gyuzhi. Yugur tingi zhunggui su nyan nguinbar xeba ta, xebe beri ta, penzhun qechir zhimbar gundi dungwe te tunbi nyuba yang ngarwe nguinsi tubi zhu gyuzhi. Mingar, rangye tenyi, geji yugur ki driba yungkung ki gyekab qeshu ta, mikbin ki sacha zuur yurgyu. Maungbar, zhunggui gomo tewe qewa jigyu yinpe, zemlin ki yugur wa nga li mangwe, yiwan gugyu reji dunyu. Xi Jinping ki, nganzu geji jiso ta lintu, zemlin gyekab ka ki michu ringlu ki beri ta, ringne nyamji, mangsim jiktun yungwa jegi namba saba bebe dwe guba ta. Zemli xebe ki mito dumzhe nang, zhagda nga le sewa ta, sun shu denpa qe gui xe zong yu.
1: Diga le ku ne biwe ne zu, ge sa chikyo khan ki zung li chang ki ci yin shu ni, ge sa chikyo khan ki gyun le chu zo zu gyo na ne, shib shu le zhi ki nubu qiru dong wa ta, bu cai tor dong wa, chu zha ta, lok zha sarba, zi shu cha wa, tuan sarbe chin dong cha wa, chong kil ki sa wo dong lam cha wa, so jim cha wo so, cha wo chu char gui zu zhun la, do gui shib jir qe zu ki nian chu se na wa ta. Xi qie tuan wang song gyong ta pi ju ki long a cian jiong a ba yi qiao gui la chu xi qie di chu xiang xiong wa ji suo gen song ma la li su dong gu zhe yu liao tuan la xin ju xie ba ni dong xian wu liao lo ko ki zhong yao wen zi la da ta nor zi dong yong xian da le zhe xue bie ni tuan tang di ru you zang liao tuan ki chu gu sam jiao ko ge ni su sai na wo shi zong du tuo xiao xiu le zhi pi ge ki ming wen bie du shu dun bi kang li ji ba ta ji yi ne gap yu si ju tu sa da ne cun jin ta ge yin na cuo kang yu mie bu su gu tun ge zheng xin ki xiao xiu le zhi ge zhen zhe sar du ta jin tang sar du la gap yu shu jin qi ne wo xian bian jiao ki di ge ni ba nga ru wei dun bi ji gu ba ta cuo wei zheng xin ki xiao xiu le zhi ge biu li ku zhi ge ji shu xian da ne Ming ma mong tso ki nan ma jian ta, rin bu ma wei gui guo, ngar wei li bei guo ne gong gui. Chao chu ki qiao gui zu zhun la, yu zhen dian bei guo ne gu di dong wa ta. San ne ta le zhi ta du ne, lang da ge su dong wa. Meng wei ki gu jin zu wei jin su la, xiong leng jia bu jie qi ne. Meng xi zhi gui chao wa ke qi zu zhun ya bu qi gui. Ti ta qie ji, zu zhun ta pi ju ki zhi wa, ji gu qiao gui ya bu qi ne. To dam nam su so ki, nin qie zu zhun la, ngar wei tong jin qi ne. Nyul gyo xeb xiu nyuba qiru dong gui xii dian ba shi. Zong du to, lam lu gi xian jia kang gyo ke sab qi ni, zhi yu jie chim ta jim zui dian bi ta. Gyur ju, mian bu so wa, zhi xie gyan bu jie la gui di gyo song wa ta. Lian la cao wei si ju ta jie tab tu sang tu dong wa, kyun yong sar du la gyab yo qi bie, xi qie tuan wang song gyong kuru yu gyun tu li su dong gui ba. Xi qie tuan wang bu tu ku ju qi xiu qiru dong wa, ki wang go jie gyur ju ding sab dong wa. Si ju ki gyab yu ta, chom zhe shib shu lo, xiong nung gyab jie qi ni. Bu yu lu pi ju ki pian lu qi lu dong gu. Zhi ta yong ki ji dian mi na su gyong ma la zu ni. Rin bu to wa ta, nim du jian, ni lu ju jian jie ki ji dian mi na bong ka gyong yu lu su gyong qi ni. Si qi tuan wang to dam ta, shib shu chu si, kyu yong ni to lu dong gu, si dian bu shi. Zong du to, ji su ki su ma la ki ji yong reng xin ta, tun jo reng xin qi lu dong wa ta. Zhi yu lam lu gui zhi li su dong wa. Tung kong na so, lu ji gong ni gu ji qi ba. Ji zuo gen song lam lu ki gyun tui pi ge nu ba qi lu dong wa jie qi gu. Si qi ta lam su sar du ding sab dong wa ta. Rin bu ma wu ye ji zuo gen song ma la pyo sum chong su dong wa. Dab dun le shu mi ni ji zuo gen song qi dang sar ba cu qi pur da qi ba. Xing bu le mi so, cu ji du kang gen song qi tab li su dong wa. Cu wei rang gu mi tuan bi mi nar da gyong qi bu so. Shib shu tung kong nyam ju la gu di dong wa jie qi ni. Ji zuo gen song ma la ki cham tun reng xin qi lu dong gu. Ji zuo gen ju le di ge nu ba tu sang dong wa ta. Xib sa jing ge to dam la xiong nu gyang ba. Ngun tuan lang zi hu da jie ni. Ji zuo gen ju ni zhu shib shu dab di qi lu dong gu xi dian ba shi. Zong du to, zi xir tak di lik ju le tu kuen yong ne tam zi ya bu jie ni. Zi xir chu zi xue bie ne tu la, ci tu tong jin ta, da da ne bu jin ba. Lian gen nam zhang ri zi yin ji ta.

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhi chu zhi tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: tu mi ke jue bian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa nga nan cho ngar gyu si mi ri yang nyen si bia ri zhe li zhe na jian zong chu so nga ni thing di le zeng ki zo gong pa ge chu hi ti ren khu me leng ge cho bing gi na we leng ge tha yang je me kha ti ji phe nang si li chen kha ni che ji su hi ti ren ngwe li ya leng ge cho bing gi na we leng ge si phe nang si ti zo gong su ge tha leng ge cho sung se tha xia chu kha chi nyam ju xin de cho ta ti ren ngwe li ya leng ge cho che ji su ti nyam se di ki zo we me do nam ba ja si ti hi Sietin

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 시에쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쯔 뎀바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글링게 궁캄사 nganan cho ngar kyun sin miri yangyen si bia ri zeli zen na jian zum chong so ngani thing di le zen ki zo gong pa ge chu hi ti ren ku me leng ge cho bin gi na we leng ge ta yang je me ka di ji pie nang si li chen ka ni che ji su hi ti ren ngwe li ya leng ge cho bin gi na we leng ge si pie nang si ti zo gong su ge ta leng ge cho sung se ta xia chu ka chi nyam ju xin de cho ta ti ren ngwe li ya leng ge cho che ji su pie ngam se di ki zo we me do number 10 sip thi hi se din hi logo

tene samliya lingge cho che che sup thi nge shung zwa sup thi khe syap chu thi ni phomo pin chu chi ga ge be na be do ni chap dong che bi sing pa tha zo ho nge shung phomo sem bo so hwe nyo wa se mu thi lu ya tha syap chu dang da thon ni chen ba che sha sam le ke ran ni nge shung zwa sup thi zi dong chen be lu ka syap chu thi nyo re sna sha

tene samliya linga cho teng ti logo jong khir khi lukan sap chu jin dur che me na cha ga rin pa sum bo to pe ne dong chu gyu je chok be cha de na pe ar ka wo si bu ti khi sap chu ti che chi pa phu bu je ji la ha lo sa sam tian la je xia

Lezen ki juk to kwen mui lingi cho, lun zi zong ki chab du nan pi, lo zhong gya lu si pi siap chu ti ngam ju xun du chong. Da siap chu ti yin ni, cha ka jing pa sun bu top xa. Siap chu ti nan liya, po mo pin chun, dong lin ki to ni, chab zi ta, xie gya zi chi chin. Chab zi ti, guang bu yu guang che zhao si kwen pa ta, yuk di mang xin, lak bi chab kir zhong mang wo yu si. Jena, Lezen ki juk to lingi ni, lo zhong gya lu si pi siap chu ti sen zhong na.

Yam zarsi me tokunda ma shujir jibi longchen dang dalam ka khab sangen rupol hen je chenam ba zo ka khum zang a ti dar ta yang thobi zar ra ma bi tang dam jili che chak ka sen pe mi dang khang jo gon de jina tong yang longchen nyen chen chi jibi kong wor kl tan ma ga chwa dang de thang se gon go de chen yin che che ti ta le chen ding gon ju ar sma shib de sember gap se she

Demining tsikang ngembe cheche kelsik chomjin yol. Kepra mechun phopi jertin mangpu shigir jindin gap shachul chol tar kungni yol. Tsovi tok chilnang tulpi tsikang ngemba di chi cheche kelsik la no tse zojin yol sir. Re ti jining tsua tok chilnang tulpi tsikang ngemba gandaka ngarang zoga kelsik den jina no tse ngangim khik zojin yol kisir jina gangpa chigitok chigitsig yi del na tsangdi chojin kelsik den khitib zin den jina donhim yong gom esir. Yenung jamni shiri de na ketsik je ndakchur mepar jirla nung khu tatsil yar langpali dabji chimbu yosir. Yenung kibzgini dil tse ketsik je nung khu dapar yungu yosir. Demanda cenchungam cenchul tungwa tang ketsam chigna khanil je rtsakamni kepa nawa khu chirin ruwa tang ketsik kharcam je karpuh chirin rungi resir.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yin
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: singling ge gungam sa nganam zo zhuya lung chin yin chi ji jiu le gu Pyoge Tilam ki Charjian Guidi Shubi Diringi Lingxi Shibi Lizan Dina Lo Liya Xianze Chuan Hajan Katuchi. Ta Lizan Dina Li Na Guibi Lihenge Liya Chasha Sartu Jigengi Shununyi Gi Tumgyu Ngozhu Shue Ni. Ta Kunam Ni Ne Tomang Ngozhu Shue Di Nisun Na Chimi Ciri Gi Lietu Gi Dingxi Tindrechi Liya Dingxi Yi Na Nochu Zonggi Lheri Zonggi Lishu Da Lietu Gi Parakam Sabato Ba Tindrechi Gi Nangdun Chi Ngozhu Shue Ni. Ta lup zhang zhimbe gi tuzu di na lo li ya qimi ciri gi na payu du lo zhe ong ta payu ka nga chung jibye tu ne giang bari ta che zang payu gi gari soya dinde zhi ngarengu ne chan sim na lo li ya shaagbe gi ta samdu dinde zhi yin sam che rengu gi tuwa ne le du gi lang ling wumen na lo li ya shu yu ba tang ta lo ma ring li ya le du yi ne ri liya ka mangpo chi gi nyam nyo pyo sung chok bo sa zhe yi na sasa rengi gi chua gong ji te gen chun ta di pa qiru dang ya ri Ta lopta thar chimbe jeli na Kurangi leri lopsu da nidu shubshu kyubungu liya da shimju da liyagde ya khurzun loma na yore. Dine dhiyun rinbu na li na Kurangi zinu chuntar chaya che. Leishu ki kade roa kyor chaya. Daga nishin ki da liyagde thongmar sardu jebe ki kilaya ki da ko rinbu shin liyagde thongmar sardu doyban ne dine rinbe che yaadun roya liya shunu jebe tiya ki ane liyagde nre liya dogur na yore. Ta dine ina Kurangi mazan joa ye, dine liyagate targetan ye, shibshu zhu ye, dine ji gong.

0: Lubjong shu yu jiri. Da kongzwa ya njwa zung ni na shiri da lak zai so kansa jidi ni. Lubjong shu ni na rengi ki jang zai kongtor tungtub che xin. Da jang bai ki shi jia kwa chwe bar che jai na pyo ki yu gong zin chung ta. Na shu guanti so ki lukyu ne xie zhalam ni nyam ju mangpo che bai na jizo ki pen de chenpo tun yore. Da di jie li ya bu nubu reng yu samye kongzwa ya njwa ngajik da cik jik kanji zuk xin. Cong lam li ni li ngale lak bai ki chwa nye bai na. Duksen kyokba dan genji sanpa yu bai ki poshun mo shi xin da nyam rup ki du lung di jen chui dan hua ka so so cik jik kanji cong le gya ki dan yore. Dimi na korangi chengdu zhong ki do pyo ki khe jun din bai cik jik kanji cong le cong nir jik yu ki sim shu denpo chi jang yore. Da te yinbi na xuengi bu nubu ngesi tagarane ya lambegi damgyu jirisha. Sengilenge, tingdi li zainalol ya gudu yishubi ledi ugorgi damgyu ngoto shui sasun. Nabalenge gi motu do zhungyang lungchi nyenchi chijubligu buge tilamgi li zain xianda khanam seron na.
1: Mi kari sina lubjong kale chi la lego cugyu yang kale chi sir. Yang kari cowa ka sik chiwe mi ziya nyingu mejin mi yu dile chomindu se suwo shi.
2: Kegi nyingi jizela ke sumgele meyang, gamari rinang lupuru cha sheng a kodun jigi yu.
1: Kira lu shiksi nga shubi gable, kirangi gisi ge, kirangi subu jizhe ki gacha gata shubru samgi nushu sugu gishi.
2: Kirangi puwe tukse la haomi sumne nga pane me, ina yang kirane shela gyakse chu sarchi, puwa di tie kongli dabga shegi chiru gu yu.
1: Kirangi subu na,

dung bar dien nung. Kumun saak bai guan mo yue che nye lak du yue bata nye su mo chi. Gap to ti lu ji sim ji gi kumun rang gi chung man lun bai nye sim lang. Kumun man rang bai nam gyur gi na su su la me ba gi su ju bu ni. Yik to nye chui mo tu ba si dien nye ma yin nung. nga ji ji dui mei du kyu nye rang gi le ro nye guo chi ge ya di kumun du du gong ji tu che ba na. kumun ngo do lu bu du kyu di nga le lak ba

0: lojitan kesho so tewe mawa hito tuptap che yu. Sato samlo tene zanyin gyute zonan lopso chabde tangwa. Zilo nintong zazhu le dawa tangpyo ce jik nintie nga zhul rasa chongche xarang de kuitu nebe penjong mebu xabji gyuzi sabchong lopchal loma mangpon duyehin bema tserenki loma chuchangxila zanyin gotje zhoryang lopji nanghi yu. Kongke tinhik tsawe chichitang loma tang beri nambe zanyin zhortong chokshat tubar loma tsu gasu cemi topde goje kengji yu. Zhoryang zhongtu ngodong lo ne zhongju mebar gaxin zhohin tu zhonggu. Gamu cengdene genbe ma tsering laje lopsu tawari. Kongke zhonang lopsu tamlamje zhonang rangar piji yubatang. Kongke lopchar zhoryang lopchin chikapsu chi chi tu lukara chamnang kuyubari. Chungtu rangi la pyrikje sotun singne ngangjun ne lopi nambar le loji shenpo chungatang. Chisu Tsendian ke gyurim debi lopso nyongke chonghi bima tsering ki songyu. Kongki rangye ke gyundian ke lopchi tonyar chui, rangye ke lopchi tsendian tu don tupri chila. Kongki rangye ne qinjong ke labgib tang yegju la penbe rangye ke rongyang chochik tang, degin hazi tang ngamrin tingri kechun tebe rongyang chochik nanggyu tukri shanghi yu. Zanglanji tingdi hir kangshib sime li zheng hyu sime yin. Kunyi nè mèntu ngàn su chinam kè lè zhèng yàn nàm sèng chò nàng jùr gà shì yù yì.
1: Jik tùn cò bè du xì dèn bò rù zù.
2: Gàng jù lèng bù sà bà ràng bè bè jù.

0: dianzhi shuwe li ki su ku ni paksar ki nianzhi qi ge kang jo su bu xi chu tu de qi ge yu. Di ni da dun bie qi ji ni ngui su guo qi wei mi nin. Dui gar chong zu xi bie nang ki qi zhong dui gar qi zhi xi che ki sa si se bu ji bie nang ki nang bu xi xi. Gam sung zhu lak zam ki chab dun na chab dun ba cui zi sun ki chab zi ta tu mu mu yin bie yu ge le di ni. Chu guin bie gin ki par jie zu yu mi bie nianzhi xi ki nang bu chab dun che bie se yu ngui su tie mu dip zhe yang yang cha yu xi. Xie to chung war xi ne nin xie yi sa tu dun bie rin ne yu guor nam chan xi yin bie cha ne. Dui gar chong zu ti fu jian ta nin xie yi long sung zhu nyam le zhu le ki tu rup ki gyab chung le xi gang cu di. Xi hai guo yi cu ne ta. Jiang chong ne bu, fu jian ta, nying shi yi ro le, tu rup sa bie pie ge jie lu yu ki, tu rin qin bu xi, tuan ju zuo ne tu sung di. Ju gui xi ca qie wa ma se du gar ki, nam zhang sung ju su zhu se zhun qie xing. Ti na kang bie nang ki, du gar zuo wo xi ta. Kang bie qi ru ki, du gar xi, du gar jing zhe ge ta, nyam gui bie zhe du gar chung zhe ni shu jie cu yu bu xi. Chu ha jiang guan bie gang e gi ne su, gyar bie shui do chong zui dam gu ne, ri wu qin bu ne, tuan di ne bie mang cuo. Sa bu nang cho wa ki wei ga cai qi wei sa gui lo bei lu gu pa ta. Fu jin ki ning shi le ro gyur qi gen le qi ba ta. Nian bui mang cho war ki zi sim sa mu ling lu ni pu zhi za ta gun zhong qiang yu lak zi qi dan to du za wa cu bei pa so. Do na fu jin ta ning shi sa nian ni ki lak dan ji ni long sung ju yi rin bi tup qi bei lu gu ti dun tu gu cho ba ta. Ri cho ba nyam tu ne cho ba ji ki sui nyam dian bei nam bar gu yu. So pa ki gyang ta jiang wei ning ba. Sa bu ki guo ra jie, ngui mian nang ba yun qiong qie ba ta. Yu guo wa nam le chong zui sang lam ni, tui ta nang ba guin du lu rup ti. La wa yun bie chab dun ba, che yu yu ba qie bie nyam lin ki, nang ba sang bu xi du yu. Si he gu ni, nguan qie ning shi yi, qi tian gam qi wei se gui ki che xi yi. Lo ma rin san ne di ke yu xian tu, ne ba qie ba yu. Mang cuo, qi ju cha ka xie, jik ji ni tui nga, ri wu qin bu ni, tuan tu ba chung wa ta. Chab dun ba song shu jing ki, mi ju dong xin tu. Tini ngan cui nguan che ki cho wa yin xie xie. Pe yu xi hai gu shu, yu bie long ngab zhu ngab ge le li bie xing bu pyo mi ti. Ta jing a se ni yin zhuan chong gi yung nin zung mi nin chong de ki cham tang tu za wa cu yu xi. Min nin chong de ni fu jian ta, nin xi rang gyong zhong ni ki du ming le dak bie xiang chong xie yin. Long ngab song zhu yi, rin le fu jian ta, nin xi yi rou le ki gui di wo. Nye di qi tang gan bu xi ni sir ki qi tang tu gu yu xi. Nye duan gya mi nisu zen nga lo chong de di yong ki, chong mi mi shi cha nyom gui zhu chok bie, yong bo guo chi ni li gya wa ti, chik dong gup di gup zhu gup duan lor nye pa che ma thak bie gup li dap si zhu zam to wa yub shi. Song shu jin ki, kim zang la yang tie tang duan li yun do chung yu. Po ni diang, kim zang xin ca wa ta. Sa xin kur du qian li, gun zhung dap di gun cha ni gu yub ta. Kwa mo, reng ni ki, sa kan chung chung si gya zu yub shi.
1: ཁྱི Di gar ngan cui dem gu, mi zon bar dem gu, du rup qi gen, kwa na qi gu. Ti tie, sar du cok bie, si hai gu te mi nying chong de du gu di, dem gu gi xip zi tan, lu gu ti tu bie, ngui bu nying ba cui du qi gu. Tui ngui ti si ki, chep xun zon ba bo nam le sar zon qi bie, gup su rang wang mi bar, mi chu xio tu, ju bi du ji song. Liu jin ki, nye dem gu, ti da da nyong wei yu guo wa tan, ha bar tu. Ga zi qi wei lu gu ki, leng bu ti dai gu, nyong mi bie, shu ne cui, cuo war ji zhe qi xin ba tang, sim sa nga nian zhang ki, yu ce tang ji zhi, qi tu bie, ri wo qi ge yu ji song. Nang suo wu hai chong gi ki, shu ne wang zhe qi tang, zhou jia li ni ki, de ge tang, yu ti nian zha le, yi mi chou ni, nian qi jin ki, chong mi xi qi bar, yong yu. Wang zhe qi yi, che zhu nan ba, wo ne gui zhi ya bu tang, chang bu qie du bie mi nam le, dem gu ti nang tu zu wo de bu, cuo nang dia tu bi du le. ngan chui lu gu tong bu ti ngun jin ding sa gyang chung song xi xie xi rim tu le ge qi ba gu nie yu bie zhou zhe li yi ne bu mang cuo ki zi du dian bie kim xi jun gu le la bu min ba tong ge chong xi zu jun nan shu bu ta chong xi tar ge le rong ram qi bie qu sim tie wei dian tu qi yu bi jin ki yu guo wa zhang wen ding ki de ka le de cha ji
0: སེམས ཁམས ཡུན རིང ཁུ ལ བབ ཐག དེ ནས མིན འདུག ཅིང

0: lobrim pate, lomnyer chibata, chungsane, chuyanku ta, samasave pa, gegenki, chawa tsangmala, semkur ta, tuyda nabakundu, tatu chikube, lobtin chuji, tatu, lusum nyinga, tang cheji yumi, wanjang, matsame, tongta parsumtu, lene, tensungta, le laburo, lotong tene, sinyumi, purutsarinki, lobtre gegen tsame, kume na, tatu, chala nyinyu bate, Chiri tang hiyobu chayi, chibara semso tang, kuija tonggab chiri dewa tang, mikshu tang ngodong chigab, hiyobu choji yuji sanggubar chundu. Pab shabi shachu tadali, lay mibi jisim choba masi. Mikshi chi chukka tsangme chidwi la, ngangju rinbu songchung shiba chonji yu. Lode chigdim ki mana sochung shibi hiyordu, peru tsaren ki tongta parsimdu, ngomen lunam tang, lay wanyang.
1: Sangnanji,
2: Singalinge kungkam sa, nga tingdi li cenzo kyung shukin zhoga yin.
3: Nga li cenzo kyung shukin bim kya tsu yin.
2: Tingdi zhungyang lung chen yin chen jikab li kong, pyo gai chen lam ki gun ju tan chim lu si bie li cen na lo li ya. Pyo nchung mi ma bi chun kang ta, zhugu chim lu bi chun kang ne bi chun che bie, mang tun chim shun ki mu zhi li cen li. Ji za tun gor ki, chwa chen len ka ji gu zhi shu yu.
3: Le zhen guo chong ta yin na zhuga la neng zhu sen bu zhu yang, qi dian jie chok bie mang duan jie tim jia chue chue gi, ku nor qian bu te bu la ni, guo ji da liang gu min te la, se xie na zhu na la.
2: Nuan si, da ku nor qian bu te bu si ya di yin bi na, qia jui bi mi, qia jui gi ngu wu ta, pa rui bu to da, mi zi ngu bu ri kang, gu bu, xi ge, chang zai jie li ya, nuan zhu gi ngun zin qie jie, qia jui gi zhong zhe ti, reng ni gi du lung wu ma tang ge xin, kong kun qian bu sui bi yin bi na, ku nor qian bu te ba ya, ni sun qian chu gi la. Da ku nor qian bu te ba, qia zhu chong gu bi yin na, xiam sa gi cha gen di ge zong gu gi. Da tang gu di yin bi na, to da li ya ngun zin gi to ki, a nuan zhu chong jie, nuan zhu ki du lu dun ba ta, to da ki gu ngi gi, xie jia ta, nu zi, qia zhin jie, mi xin ba ham, Going 코노 티뷰 초리아 벤조기 공군 첨부 티바 제인 망튼 침숑기 튼센 게더 10주 10듄베 난덴베딘데 제샤라 코노 첨부 티베 토네 비웨 망튼 제침 자주 임비나 아 자주 비메야 아 미만 침캉암 동주리 코리아 치틴 치구베 리듄 동완도라
3: 로스
2: 다디네 뱀비가 졸라리아 간지슈교 치틴 제초베 망튼 제침 자주 추기 고고 동와야 코와 간지스 링고윤나라
3: Ta ko gurdong wa siya di ane toda cho chiki sam shindu nizui zuima tundru jibam, sam shindu nizui ngoma basan che che paru bor non zui gi ngun zin to ne mang duen jatim gin jawa zuwa siki la. Ta mang duen jatim jachu biwi gyurim du ko gurdong wa nizui yume tarsi jubar siyam segi cho ne samlo donggu gi. Ta tangbu di gandiri si na ko gurdong gengi sam shindu ko gurdong wa di ko gurdong wa cho ki paru bor jebi nizui di zuima yin shin. Parubar nungzhungi ngunzin chung simba xien yue kyang jukze tiri tunbar rindu chibam kya yendu tongwa ta. Nibdi na kogurtongwe choki kogurtongwe chachu lagdar che yue ba. Laglin chuedu sam xindu nizui zuma xue bam, sam xindu nizui ngoma basan che ne. Parubar nungzhungi ngunzin chungdu chubane chun yue. Kogurtongwe chachu di sede nambay tohne be chola, surde nambay tohne be kyang chokdu.
2: Nonsi.
3: Ta sumbadi ina kogur tibiyu cho ki kogur tongwar ngunzin chebi wangi nunjugi ngunzin chungwa siki. Ta shibadi ina kogur tibiyu cho ki nunjugi ngunzin chungwe wangi ane dolo ngoma tangyewe ne zuiho mangduan chetim chewa zubuti kogur tongwe chachwe ta mangduan chetim chewa zubuti para kyumche kin chewa yuwa. Ta mangduan chimshung ki tuanzen kya tang shibju shibgeba ta shibju shigube na tenbe chebar shibu ina cho chi ki kogur ki chetabla

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 시에지 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케주 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 궁캄사 nganan cho ngar kyun sin miri yang yen si pe ri zeli zen na jen zum chu so ngani thing di le zen ki zo gong pa ge chu hi ti ren khu me leng ge cho bin gi na we leng ge ta yang je me kha ti ji pe nang si li chen kha ni che ji su hi ti ren ngwe li ya leng ge cho bin gi na we leng ge si pe nang si ti zo gong su ge ta leng ge cho sung se ta xia chu kha chi nyam ju xin de cho ta ti ren ngwe li ya leng ge cho che ji su ti ngam se di ki zo we me do nam ba ja si ti hi se tin hi lo go chong ki lhen zi song gu zi cok be cha de na xia zo ti lhen zi kian tian tian lian wo zhi ta gun do ling ti pa tu xie ki ki na ba jian ni zo wa sa ba du lu lin pe xie zi de xia qian na wo le ling ge ni di ki zo we me do nam ba ja si be song se ti zhen zhe na